Men jeg får noget det. Akose fono ta fodi di biena mini hode do po ero wi wa ze do po gbe totongo be san yi setan aye mi tin do dogbo to le agbagbo yi setan otu mi na ko de do jiwe we ni de nuwe to ale ogun do yi seto le pose nuwe zo ba ma so gan te gili na ro di onu kun so nuwe ja gole anan te grido onuwe le po eto azan wa jagodo fi atan ile do pe santume onu kun tu o to tu nu ya to dido nu ya to omo nu no jole alino me dia nono do okunu un jura ton so do ten zonin se ja gba satome un jura sin zoni pon yi se dale un ma jo na do sin zoni pon nu eto jijo to gbo le me ka ri nu eto ile ba ho de do na okunu mo I didn't know it, Jomio. Now they could do satin go put a crispy but a manato, Brennan, dog, Monuato, Mimo Dali, don't yet into Brennan. Toga, crispy, where tink po, yank po, a man, yank chiwamo, dog, crunoe, Ulao Naka, chio crunoe, Saka, chido, dio crono to drive and move, but now, look, but Jomio, Juet on Dali, Juana was under also suit to Ika to Mimura to Besantume. Bio okuluna biyo okuluna na yi se da kwe na la e na do genwe zun nou ato zet do bok beto tongo fi mele vole to hokpala la te bota yi je ye amana jayi wamo biyo okuluna mbok mwen yi se daliwe yi eno kudi yi di a danek pata de e manando okupon na jikwewe ko ze yutu yi matre sa gamo imba nan tetu e koyi to le yi jikwewe se e yi se to jikoye me e so pa gigona jiwe to le pa gigona jiwe to utu jikoye zeyi ho de do jikoye we yan yan han ko me hun jikoye we to besan chemen mo yi se dale ngjuna san besan pa gigona jikoye to file po we poponu okunu gwa la ram na ro pa we to we ponu kanu ti bodo na okunu mbo egbe wa yan asan aza dadi otan ro besan chemen bo lodo division chemen le nko to nu wa do to o dogbo gili mai se ka bi yi se to me okuna hemi de do ta ga ton de vo me ma ti yi se e ma bi ba si wa mo ohun elo ehun za yi se anan gona ro plado o ko plada gona anan pon abodo to kale pon ran ato yale pon ran o fi ete nyina so mo ni atre mo de we to cheche fine anyo e aso gan de do we do vo to fine ma aso gan ke ni we sun me gbonbo bo nu ne pepe ma tin bo dan do wona to fine na do do ala tena we ko de bo na yi se eto alo nu mo ta zon wa yi se ma do na inu emi yun lo tanglo ka me ka be to home nu emi ma inu kun mi ton lo mo le nu emi ka mi ma ko mo po nu kun le ayi se nwe ama ko mole ayi seto eme amatindo nini awe amatindo nini awe e gbele kwedo ayon ble bugbon yese eton dale o fie ne lo dia to nino lo aso gan gbele wedo me to fine le dogbon gbesan e hon tue gbesan da gbeto dale de me le vole to gbesan yira kan san ye aso gan ma gbe na san gbesan yon hanpe bodo pon gbesan hanpe yon to dale ana en wo gbule to wa yejin ana re ye bi o tu we so me gbon besan to dale ana re mele bi o ne vo jome do pon gbo yi se to dale do pon besan yi se to dale mele wa to pinpon we bo yi wa tin do le di o bi aso gan ko de okunu e un jona dede do voto a kota won do to men un jona dede do vo to fi alejin to nino to ko o dread di vie to men okunu un jona dede do vo anye ama e ma to dandan men I know hon son to gbe mi we poro wa nde no fi atebo bo so to yi se tezan do na okuna to egbe do okuni de nto yi leko do opegbe de nto kolebio division chairman na de do vo mana so to zonu zipodo